0: Salaamu alaikum. Saawuziya degi ka marta tuzay saawuziya guayne. Kaara dechada sirho guayne. Kaara saawuziya degi ka marta tuzay saawuziya musuro bar khazal faylar yomu kan intaqanar guayne. Degi ka marta ay musuro trusu adur kalabaratun dana kuji ki amadi mina dera greedi asan fil ki kana shukuri turu. Ang dimirin turu reji datan chingana. Jimta roje kabin teknik da chingana. Agidi rogo ber kar mikra da jangan sale Muhammad Sale saga kabin teknik gerda da nak jan der ha gondur gre
1: de ki mim hod ma nazar gir di duye zi di jaga ta ma ber kar gar du duye zi di yar pa de konda mi yaram no ar na gar di dro ya sa ga tro tu wa chani jo ko bi ta ji du cho sa ni ra ma chi di ko ru ge ge ta pa chi di wa ka ge ge jo ko bi ta ji du chi sa ni ora in te che ka

Ang kumar ko zen nedo, tirkachar kudira tera kordo, puro dira omoyo.

ba ay nga ngon bendo robite adey nge ko so do conseil national des affaires islamiques de ta ni na au centre aboub aboubakar asidik ndin la ibe won na ndan dot na ta ka de yang ndo malang manen ndar singai ka do na ji ko do be te ta ji ro sol to bola ke ta sara di agiji rigobert ni na nge kundung daga ka da we lionel nomengar nge te de ka de simam ji se sibai jai kum ji kete